manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaong kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaong konaba visualizasaong.

Malu ka na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jong pavimento ha tenen o matenek niya. Tiak malu ka na yung sira, molo kita huwte niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida o titulo haridame.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Maluk lang na yung sira, pagutok pa lihohaw no'y mar, pahaw niyo belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Di hidi saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Malu kung ano yung sira, kamutok sa lihohaw ng ima, pahaw niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imiut. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento ha tene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, uji ka furakida o titulo haridame.